Kiso ne moyo wake mambo. Iya ne angaite sa Josepha. Iya ne angaite sa iye. Zita rangu nilionzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.